0: ne wone eye osueni efrifa ebe ya adwene ebia na doctor declare o ebia na ebusuemu ne ye declare o se what dear what dear dia ye dear se nya mia mbe mu pa dia na jesia na esi mama papa empentem enni ne work an atum wakọ ba bi bia mo na ma wakọ ba bi bebre ya ji hu sika hina ma na san eni da so asan uhu bebi a wukọ biom enmrei mo ba bi emawo trinity power herbal center mekan se mekan prensa isa se penifu ase bosumi ye kọnu prensa ne wakọ trinity power de onim ne ye kan ne wate ho asem na na adwe ye ne ntanta ey to mbaye adie ni wo monkon kwa ye se ba akwa ibi wo monkon kwa ye se omo mbu mi me pa cho ne ye ta no ono se ne tafo ne home ya wo home wo na wo ho haw bible said yo waso no wo ntie de sunsun e ka che e asafo trinity power herbal center nyame ad mo chena memene da doctor et na se wo haw bia a wo na mu Say ye soon sumu de se hunemu de. Say ye juma say ye sika. Say ye abrabo. Say ya wa de. Nye tie biara. Nye tie bia wope mwa. Nye tie bia wopa hoto. Nye tie bia wope ye. Say nyamabe kuyi edia ma wo. Doctor say bomadia. Bomadia. Na bomadia. Na brandin chain. Na uban kwa dia. Nyame namneso ebe buawo. Enyo nu. Nyame namneso. En ebe buawo. Treaty Power Herbal Center. Ewo in Kokwo Hotel Junction. In between ICGC. So in fact, China Mall ICGC. Sorry no. Now aba and san wasane aba SD. So if you hotel junction air back room asane tie. Now if you room air ko hotel junction dia. Unya pa a year bridge na hua pe. Ubunse on sa right SD oho. Ufi SD and now Treaty Power Herbal Center. Dum kosu ufi abansu green. Abansu Green ehọ ene wo na fi SD ICG se ba na China mo no so etumi abanti bo modin ase o kena beko na oni doctor kwedi nkomo fafa o how bi a na mu na nyame nam so ebetumi abwa Savior oil no so wo ho onye bi na udware onye bi di sasa mofra no ho bom mofra no ho ban e di free school en na school nkwara na abefo fa sa bofra ni bi okwo school a se bi obefo bi amfa na anya hana mo amanisi doc akwaba
1: hey jo meja
0: ya boko
1: o tumi nyina era Yankopo to me dear way.
0: Near the edi kinda wo tie wo de on sweet ya nan so as a sto GD naira. Yeah near catching me.
1: Yo, ye chia tier for nyan ray at the trinity. I'm sure Yankopo to me nina dom se enka ni pebia o tie me. Sa what ya set a tramada wabo jumoja e di uma for sane dia u yankopo any wed din ye.
0: Amen.
1: May de be a motive ya bakope. Aya mpese nipa hunu se Onyankopon tumi ne gusu ye adwuma e wo ho entwa mu ye obu a ose Onyankopon ye instant miracle into ohia one this instant is of akoko bi appointing not the for baby
0: ko ye ne
1: the bi Onyankopon tumi wo ho na tumi ne nyina no odi 90% odi che nipa no de ahya haba e mama nipa sa ye mfa na odi ache ye kwa o se nimdi a me man nti wa yera o se mko hwetete atempon no Okwanda danu ni ena nanu faso no. Ibenya humia eden ama ye kra. Onyanko ponti ase. Wa waboma buwe ni daso asa. Wabra bo unu se bibie ni wa. Ebe yi ama obiemu. Nanu nado mpe bie wune huwa kukwa. Ene raden di fuwa nanu bisa ni se. So dompe benya nkwa. Oso unyanko ponu nimu. Ene oso ni papa ne shendo nkwome eden. Egunu mpe ne so. Utiye mi dompe mpo wede kwese dompe aye wua ko sie eho akokwa onyankopo mba dompe ni timi ken si ama honam ba ho ba yokrati asofo na wo hwe bra wo dawo na yem den na udiye den na onom ya wa ya wua wa benye du de utiye enti pese hu se that's ko ye mystery mo se tumi bi wo onyankopo bi ne bo wo en se bibi to ha bi ba mane ba wo so a Men for GD and Shiny Pum. Sabby or soft woe doing sin. Maybe the Amir and Yankupon and Famous for ye. Men for GD and Shimmy Moon. Jin Yankupon dis said yet, or how it ye be a bad thing?
0: Wow.
1: What ya say? A cotu says rise or so. And I married no matter cast a radoboa hank in your name. Was it my catcher with a moody dear? Bobanya wunya nko po eden en munyam samujidi a. Enje obi a wutie me no, dompa bi ewu abrabo mu na eden enamra ho. Na nye jidie so nyankopo eden ete ase. Wakyena se maye adwuma. Ewo hotel junction adom ko so ofi ho no mu a. Ase mo amo aso a me ne so abrɛ, mo amu ko mu bu, mo mra me nkyɛn. Me ma ho aho me ama mo kra, Trinity nyankopo ote ase. Ose de na ete o de na e ha o e sunsuma na hunam ani yare e se hunam ani yare a ose mu ni edu aban mfa aban nya den ensa yare e ti yare be na ha wa aban ni ho e de besa frutinyu ko su mora no udo ose wani ne ha o ai ani yare nya se ni yare ko fa duro se mu ni gu ani so ko operation o me ntimi nka se me nyankopon se me 100% ba me ka nu kura mu pa de a fa nse di pa 100 na de ni aba 98 de nyankopon di mu nti omani ne ko enye se me ka dwomani mu omo ba di adanse e ye bi 2% enye se mo nyu bet me ni nyankopon e do bi o ipo bi o se de wani mu ho wa kire ho eni wisi e so e kusu o e te na e kuro high pressure ana mo mo diabetes mo pressure no se ti mo mani yare e ubu a gonorrhea syphilis na man eye problem me pacho u de drone begu wani ne so ba infections na nkwa me pacho nya de wani ne be hu ade wani ne wodi aye adwuma bere wodi ahwe movie ahwe phone so sa aye wodi nyankopo ya de mo kena bra na ba gye dro ani are twa ehu ahia nim na wonim banche aban ye mfa nguye ni so ye okwa efa so odi banche aban e de beka akoko mesan wodi be se ni yar banche aban carrot na akoko mesan even jene you are jene se ni yar e Mencha
0: Mencha de minima se otutwa jini na ayi ayi ko wani a amusi eku bacteria
1: bi wani ni opa ukoda ida sa hima chana na jwa ukoda be pa jini ni mi
0: na dia to wani ni so ukata wani na dia sina ma e ma no ko menye bi da mum dia ba me hu se e ma no ko spa spa na ebu a ida kakumba na se jini ni ye dia ta
1: jini eyi e fini toxic ni ni ma boni bi wani na so ye den epi Eji o se niema nyankopon de ama etwe wen de sai yare o adefufuro bi anya den eni ba bi bia e sai yare mo frade bi se dandelon so nu ye niema dandelon ye nti obi o nim de fenda o ndi bi krada nti wudi awutie me nyankopon ya de mo kena bra wo eye problem fa bra trinity na ye hwe ma mo amu dompem yare ni mu ahro bebre kwa osporosis na se fo dompe no bu obes kan na ni dombe frade bi se calcium oni bi vitamin D na asafo oni bi won se joint na fluid bi wo ho boko obu ana de na we do mpe na week ni nyina oba trinity a memo drugs calcium na asafo nye be supply amon amon do mpe no abai san ba be strong basan che odu ene obedi won enye nu wo do mpe mu yare enye nu ene bi na ese wudi fine say milk say wo do mpe mu yare ta na milk bebre you are weakening your own bones so what I say milk no yeah say it contain vitamin D but your quantity e say wodan o fa na onom cause obu horo ma ba me ba me njen u say no milk nkwa no anom ma dumpe ne aye den aye wi me ka je say onya within 3 weeks onu atimi na nte say o kwa ba eh enti mu a mu tie me mo dumpe mu yare wa poso ko to jo to ase na ase fo nyina Trinity say o chana fa bra spinal cord obu o da na jo abaka say de nua den abro no Oh,
0: best friend, who name hina ayen ya.
1: Best say, una na timi she dudu, unu efen dudu. Kuku. I ready nyango pon. Eh, opa, wah, opa say unu ya ding. Ne yo bibi intimu, obi na usunsu mene kuna mani ya. Yefra abai miso ding. Opa obi ya habai, no ope 20 hini na habai. Ude efu kuku na noa. Ude sa habai we mi nupe. Yo habai bi. Yefra ni keja. Unu keja. Unu keja.
0: Ebi amini mna mimi se ni.
1: Efiro osie so. Mm. Emto be esie ni keja ni asada. Okay. Unu keja. Mm. Aye very powerful. Unu pe keja. Eh, if anything odwen haban. Ana 20 na. Obenno a ti se dudu no. Onno a obetima annum bi. Odu be dware. Obetima nya 120 no do mpem de din din. Ana Yesu nsuma de bi a enya.
0: Okay.
1: Even sa odwen no. So obi dwon ho bone se emra so unu asa no dware a. Di onipa ne bedwen no e be san kono so back.
0: Okay.
1: So ati ase ibi odwen sa o ta di dware ama mo aman for demo ka no. Mo a mo obi abaju sika obi abobisi so ntu abasa no pesa odwen a unu asa dudu ya. O sta se o di dware a. Obi a like obi on no relation na contact be obest as say odwen ho say this you see kind of one in your best as odwen so the beba e wu kunu oyire o wo pa dey obi nche o ninyi na no yes ade money we bonus am dey chamu ai ana be mo be ma na ye mre awu me number no no mu bi sa number na 0530 0537 87 86 86 24 0530 0530 87 87 86 86 24 24 Trinity me number no no enti yakopon ya dem ocha na pa 8 anwumre 4 me ya juma ya rebi od bebe bia be samo dem me ma na mbe ma na wu no yo nru ho na one thing ne say obo betima ba se me be ma anya juma aye mre but be hwem ne o ya rebi a
0: la bi se e chase
1: e ko fa sa ya de ne den e bae onzo bo onye infection sa be mo be ma ko fo mo amanya gonuria na syphilis no me se wo de onye gonedi 20 e de wo bra bra trinity me mo gonuria duro na nkwa unze di ko wo e na opa one gonuria de wa bo pani ase nkwa fabra trinity me mo just 2 weeks e ba yira
0: okay
1: am obe ma fo e ketek de pani a mo 2 weeks trinity se chokpo na da woni kam papa kana sa osu chukpu na
0: ebe jana nai so
1: ebe jana nai so ana munti munti eme me ma no bu ana okoko se wo okoko na se koko no nko ya be ma enyine se yare o enti mampo e o mampo wo bia koko wo m ekuro gbo m infection ya sheda ye sa mampo ne dia mo enti be ma bia no mu a yare bia oni pedu no eden e sama no wo ye be ma na utiem na koko wo ye mutim uja na muja eh unti mi nko ko ba ko unti mi nko bi no bu si petre petre yo a na eko ko na de brawa me ma ko ko do special ama o den den o de asa ama sumje den aba ana mo diabetes si o pressure nso abi mo bi ma na emre wo diabetes ma emre ni nyina ba me sa e mo mo do e de be sa na afro bi ma na be den be ma nu je den aba ma fibroid e ha mo mo yem wo de po white na se fo nyina ni nyina u ba e onku ye fe no do nso yes uta yu so ba be ese enene afeni awo no wo se ye fredu bi sa toa atoa ha ban ni ye nem de ese odo atoa ni na se fo ntu yo oba o pese yo oba pa na se obi si fie che wa na ye toka a che wa odo ba ka jam se doctor mi yo odo nso keke na me suma nkwara no mi ba ko ma na yu so 1 week na ha de afeni wu ra so ro ba ka se ma wu ra top one and my time is today. Me and I'm there. Chow. To number near 0530 0530 87 87 86 84 84 0530 0530 87 86 24 Yaribia wo se minjwa manu mo aya me hu dia menka ji se obi wo be ba ho wo bu wo be abetere radio so aka gbagbagba wo be ko no kapre un hu she wati dia menka mo asa ko ya de foforo afi no wo be ko se ko fam ko me ye se gbasa me me trili dia be se nipa hunu se onyankopon etum ye den e wo ho eje ne ma nti obi ni wo be trili duka me se me man o ya o ka me man bi ana me man samana so ati ase ntuba yare nde die tie biara ana obu won so ade ni edutu won ya to no ana ni emani na mdo mpe mu de fabra trinity yare amikin 90% enso ya spiritual de ma yeti mi say yare no no because obu yare no do be chiye enko obefan say e ordinary obehim na sunsun ye den eta akiri obu o abra agbo awo bo keke na obi yesi otimi ko to yare de ma o etimi de obi ko edo so ko chechere no eti etimi ta koko aponchin ni de bubu ebubu nipa no ya bubu no etimi ona abuo ni bebubu no sa na wu nipa no beere nipa anye nipa nipa bone fo ti na me de wo wi ase a osum nyankopon da soro no da nyame ase a wo haban bi afa bo ho ban so ti ase because unim da nipa obey weekend ti bi mompa ya
0: sa
1: they be up on paper, but one day be pay one time on paper.